0: tout bu nopi nag gëm gëm ni ah yàlla mi ngi nii di ma xool rusati naa di def ay bakkaar mu mooy xool loolu rusati naa ko waaw mooy gëm sa ngëm dugg na parce que saa yi boo nekkee di def lu yàlla tere instant bi nga koy def yonent bi ne na instant boobu gëmoo yàlla boo gëmee yàlla dootoo ko mën moo gëm ni yàlla ngi nii di la xool moo lay du ma ëllëg ci lii ngay def ni ñaari malaaka ne di la filmé ba noonu nga di ko def ila man taaba wa amana ñu ne ha doy na mu ne déedéet wa amila salihan nag ha tubaa nga bëgg a mat yàlla nee na képp koo xam da daan def yu bon ba ci àgg mu tuub ñu ne déet na waaye mu gëm yàlla ñu ne déet na waaye mu tegal ca nag di def jëf ju baax rek lu yàlla gërëm rek ci lay nekk lu nag yàlla gërëm nangul tu caa ne yàlla ne ulaayka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat xool gis nga yërmande yàlla gi ni mu yaatu lii yàlla rek moo koy def li may bëgg wax ni ñu ne ha mu ne képp ko xam def na lool tuub na gëm na yàlla ba noppi léegi lu baax rek lay def dootul def mukk lu ñaaw yàlla di ko xool yàlla nee na ulaayka yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ñooñu damay jël seen ñaawteef yi ñu doon def démb dal leen koy fay allahu akbar cee yàlla non yàlla yàlla yàlla mooy sang waay xam nga man bu ma mën naa tooñ Pape Matar mii mën naa ko tooñ ñëw jéggalu ko sax mu jéggal ma sérieusement quoi waaw jéggal bu sérieux boo xam ne ni ci xolam la ko jële jéggal na ma waaye du ma fay waaw oustaz loo ma tooñoon ma damaa jëloon sa nàngam damaa jëloon sa alal dama laa saaga woon dama laa jëwoon dama léegi loolu dama la koy fay léegi parce que comme léegi baal naa la dama lay fay teg ci lu ñaaw yi nga ma doon def yépp dama la koy fay yàlla loolu lay def loolu amul kenn kuy def loolu moo tax yàlla du moroom boroom la yàlla du moroom boroom la nit mën nga koo tooñ waaw mën ngaa tooñ nit def ko lu bon def ko lu ñaaw mu jekki-jekki jéggal la baal la jéggal la baal la jéggal la de te jéggal bi ak baal bi di dëgg ci moom waaw baal la complètement waaw ci mu xolam yépp ànd ci mu baal la carrément waaye du la baal ba noonu nag daal day fayaat li nga ma tooñoon mën naa am nu mu toll ñu ne ni toll ñu ne am maa la fay ditul noonu parce que bàyyi nga loolu yàlla loolu lay def yàlla loolu lay def yàlla soo ko tooñee ngay moy di bàkkaar di jalgati ba ci yàgg nga jekki-jekki tuub gëm yàlla ragal ko di bay xel yàlla ñu ne déet ne waat nga teg ca di jëf-jëf ju baax foo toll kenn dootu la gis ci lu bon kenn dootu la gis ci lu ñaaw ñaa mu ne yàlla lu mu def yàlla nee na damay jël sa ñaawteef yooyu ma fay la ko waaw dama lay fay sa ñaawteef ma ne ah loolu de yàlla rek mooy def lool waaw keneen du def lool waaw présidence mun na jékki-jékki gars yi tuwoon ñi nekk ci kaso bi mu gracier leen waaw ne leen jéggal naa leen ñu génn leen ci kaso bi yeewee leen waaye kenn du leen fay ne leen ba yow ban ñaawteef nga defoon mu ne man dama sàccoon kii ban ñaawteef dama rayoon nit mu ne bon fay leen leen lu toll noonu allahu akbar yàlla loolu lay def waaw moo tax suñu borom sang la boo xam ne ni vraiment yaakaar ubbil nañu buntu yaakaar waaw ubbil nañu buntu yaakaar la mu wax fële bu ko defoon hay xam la mu ne suma doon def ku ma tooñ rek ma riitale la ku ma tooñ rek ma def la comme melentaan riitale la nee na picc du dox ci kaw suuf loolu pour wan la ni nit moom al kamaalu lillahi nit du mat mukk waaw te mata di nit kooku yàlla mbaaxam ngaa waral mu xool nit di ko jàkkaarloog moom nit ke di def loo xam ne ni moom gërëmu ko mu bàyyi ko ca loola di ko xool mel ni nekku fi bamou neex ko mu waje tuup jeglu tuup mu bal ko waje mujj gem yalla di def lu bax mu dal di koy jël jël yu bonam yoyu jël yu bonam yoyu dal ko koy defal def ju bax yalla rek moy def lol kon mbaxu yalla gango yonent bi nga xamni ni mom la yalla yoni nga xam mom mo jangal alquran ji tup njegal ak yaatu deun mom daf ko jangale ko ci alquran bu dundu ko ñi ci jël ay quelques exemples rek sallallahu alayhi wasallam musna tok ni ci jakk ji allahu akbar tok ci jakk ji mok sahaba yi ben kaw kaw joge fele rek ñew fek ci dugg ci jakk ji rek commencé ciolal ko di tour ndox de ciolal sahaba yi jog bëgg ko faaga ga mu ne dede e bay len ko way kuy tour ndox kenn ko dag way lol bu len ko gañ allah xol yonent bi ni ko yalla formé rek kuy tour ndox kenn ko gañ bay len ko mu nek ci jakk ji de ba pare bëgg dem yonent ni ko ku bax na kay mu ne ko fi dañ fi jaamu yalla de nga bu fi tourati ndox du pour tour ndox ni fi jaamu yalla de nga ha demal de suma la bay won ak gaay ñu faagaagal la acca demal bu fu ñewuti mukk di fi tour ndox waaji dem ba ci buntu bu mu del suwat ne ko me yow kan sax yow kan mu ne ko man de may ki yalla yoni munak waji dal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu waji dal di tuub waji non la tuube quoi parce que xam nga koku yenen tibi ni woné tay ji bo ñewon fekk ben khalifa general bu tok ben khalifa general bu tok nga ñew fekk fimu tok nga commencé génné sa awra di tour ndox hey bobu bu la ngay agal gaay lek la yone dug bay len kuma agale ku tu ndox kenn ko dag tu ndox ci jakk ji ba pare sallallahu alaihi wasallam dal nako kay mu ñew mu no fi dañ fi jaamu yalla deng bu fi ku ndox waji yuux dal di tup ñu na wa bobu ne dedet yonent bi dundam yep ay tup ay njegal lako def ndax ab sang la ben way mes na ñew fekk yonent bi teud di nelaw sallallahu alaihi wasallam teud ni am mom amul garde du corps amul dara parce que bako yalla waxe wallahu yakhsimuka minan nas yalla mo lay protéger ci domi adama ci la woy gardu ko ri nenen lay baylen ma yalla ben bes mu teud ci tatou garab ni di nelaw quoi fiix ben way ñew tim ko ak jassi ya muhammad manam ha te di xam kan mo la meuna jele fi kan mo la tax meunu mucc ci man yenen timako allah yalla waji tit ba daanu jassi ji dam jog yonent bi ne beurep dil jassi ji tim waji ne ko yow nak kan mo la meuna taxe mucc fi ci man munako yow koy xam la ne ab sang nga doobi sang munako acci jogal dem banda kon bro man de bro mi dem da xaw baccal tout ko mais yonent ni lako ba waji jog dem ba ci ak mo wagneeku nako wax deug yalla ab sang ga wa ni mala jekko ni yalla wolbeut situation mu nga tim ak jassi defo ma dara nga jegal ma mona acc yow dal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasul na kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jegal ak yaatu deun limu ci duggal ci nit ci diine mo upp limu duggal nit ci diine ci warate kon nekati diine ay comportement la diine yaatu deun la diine jegal la diine da ngay nek ab sang yonent bi sallallahu alayhi wasallam kërok bañ ko génné mak allahu akbar mak rek la bëgg gaay génné ko mak tongal ko génné ko bamu démé ba génné mak ba taxaw fa la ci tundu dana ay way yow mak mu na man génné nañ ma la de way man sama xol yëpp ci yow rek la nek yow rek la bëgg way comme génné nañ man xam nu may def gaay na ko mu do rewone ko dem xam nga kon def nañ ko lu metti genné nañ ko mu bayyi kërëm fofu bayyi fa ay alalam bayyi fa leppam juk xadi gudi and ak Abou Bakar dem ba mu demé ba medina dekk fofu di woté ndaysan nit ñi di ñew gis taru l'islam bi di ñew ba mu am doolé bu mu amé doolé nak ba ñew pour nangu ci makk biñ ko jëlé won bi mu ñëw ak ci ak ay gangoram ak ay armem Allahu akbar gayeb daw laxtu ci mu ñew duggu makk am quelques notables yu genn mu leen waaw légui nak légui dem bobu yéna ma génné won makka mu néna yéna ma dakkon fi dé té fi rek la bëgg mu néna légui nak amna doolé pour dal ci sen kaw kay né ko yow koy xamna né ab sang nga waw mu né len azhabu wa antum tulaqa jog len dem libre ngeen bi yonent bi nango makka jappul kenn jamm quoi jog len dem vous êtes libre Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam mané xam nga yonent li ko yalla wax rek mo ana awlu muslim mom mi xamni ni mom la yalla yoni liko yalla yoni muñu koy jox mom moñu ko gëna man parce que mom moy rayu kay bi ci lepp ñeegal fofu la mëna yam ñu genn la sa dekk genné fa sey non sey ñoñ nga bay fa alal bay fa sa kër bay fa sa lepp dem tum ranké ci all ba nga dem ba am doole ñëwaat nangu dekk ba ne len lu ngeen xaar ci man ñu ne len jéggal mo ne len jog len dem azhabu wa antum tulqa jog len dem vous êtes libre yénenti bi nangul kenn jappul kenn jam jappul kenn prisonnier japp ñëpp la bay ñu dem ñu libre gay jog melni musuñu ko def tar ñu ne waaw ah way yonent bi mom doyna war de mu ne waaw parce que mom comme yalla mo xam li mu bëgg te mom la ko jangal mom luñu lu nekk lu bax lu nekk mo cey man ñu xolal bimu demé Taif sallallahu alayhi wasallam yonent bi dem na Taif Taif ay mbokam lañ ay mbokam yu jégué sax biko gay wa makay tongale ba sonal ko mune xarama dem Taif gele samay mbokk fa nek au moins mun naam suma len woyé ci kay len jaar ci yoon wi len di yobbu aljana day ñew bimu dey yow Taif ñu boy ko xaji ak dof yi ak xalé ñu sanni ko xeer ba deratam ju tend joji di lang di tour Allahu akbar mu genn dekk bi ndessan dem taxaw fele ci ak ay natcham ak ay bopam yu toj ak ay xeer yalla yoni malak yalla yoni malak nako demal nga ni muhammad sallallahu alaihi wasallam su d'accordé rek xam nga taif dafa nek ci digeunte ñaari montagne mune ma jël ñaari montagne yi tej ko ci sen kaw ma jël ñaari montagne ndiku rap sen kaw tej ko ñu jéxal fofu mu yam fofu yonent bi ne deun ba ci ak xam bu xol ba nga metti mune ya rabbi اغفر لخومي انهم لا يعلمون يلا جيغالال سما غاي ني دانيو خامول رك ني خامول ني لي ما لين دي وا اجنا لا لين جيمي موتاخ ني ديف ما ني واي بو ني خامون دوج ما ديف ني يالا كو اه ان توكا دال بوي واخ رك ما جيل نياري مونتاني دي نكو تاب سين كام مون لين جيغال لين خامغا كوكو yalla defar nako parce que ni nga xamé ni suñu borom limu mëna djéggalé ak nimu yaato ak nimu mëna nimu baxé nimu mëna balé nga xamni mom yebu ci ak kenn du ci suñu morom suñu borom la ci nonu la défaré yonent bi ba nga xamni ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamu mëna djéggalé ak lamu mëna encaisser amul kenn ku ko man amna ben bis amna ben soxna bo xamni ni da dan xol fi yonent bi dan jaar sallallahu alaihi wasallam fum dan jaar xam nga mom bu reran ba pare da dan doxantu non def 100 pas lolu gay dañu wax 100 pas deug de yag na de yonent bi sallallahu alaihi wasallam yag na ko def de sallallahu alaihi wasallam bu musan reer ba pare di dem di doxantu fi mu dan jaar dafa am ben jigen bo xamni yonent bi rek la bañon ben soxna dafa dan sanni ay dekk te xam nga tay amul lampe amul dara difa sanni ay xottu bi tel difa sanni ay way ay tour yu salté ay salté yu bon diko tour ci fi yonent bi ja mais bu ñewé rek ndaysan sang bi def ndank xol tek tankam ki moytu moytu dal di jall dem mais yonent bi tok ay fan rek gisul salté yoy quoi gisul ñu tek ben dara dara ci yonam mune ah wa mais lu xew gay na ko mune yu bon yoy ñu ran tek ci sama yoon wi dama ko fi geje gis ñu nako ah ndaw sa ko yonent sanni de dafa febar mune febar mune naam yonent bi sol dalam dem seti ko mune Allahu akbar ñu ne pel rek yon waji ndaw ci soppi kanam gi quoi soppi kanam tax bañ yonent bi sa sam nako ah assalamu alaykum ah ku bax man de dama gis ni yu bon yi nga don sanni ci mbeddama ci yoon wa may jaar dama ko gëdi gis bima la laccé lu waral lol ñu ne ma da nga fièvre ñu ne ma da nga fièvre man ni xaram ñew set ci la ndaw si nako ah lolou mo la fi indi mu ne na ndaw si dal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ndaw si non la toubé pourquoi parce que vraiment ki xamné ni façon ñaawteef bu nek def nako ko façon ñaawteef bu ne def nako ko pour xognoñol ko rek pour metital ko kérok bamu fébré ba teud ba nga xam meunatul genn di def ñaawté fi fi yonent bi daan jaar pour doxantou sa yonent bi tok ay fan gisul salté yoy mu fa daan tek mu ne lu dal ndaw si ñu ne dafa fébré mu dem séti ko ndaw sa dal di yuxu dal di tuup ha té lolu bo xolé yonent bi sa sam nekul ko xamni ni day diglé dara té dafa ke lum lay digël ci lu bax gënul ko man alcorane mi ngi wax naan ñu itfa billati hi ahsan del jefe del jeflante ci lu gëna rafet saay wuñ la défé lu ñaaw delol lu bax saay wuñ la défé lu bon delol lu bax saay wuñ la delol lu ñaaw suñ la défé lu ñaaw delol lu rafet niko alquran waxe diglé ko itfa billati hi ahsan yonent bi non la ko déggé non la ko pratiquer ba xamni dundam yépp danaka jeuf ju rafet rek lay dello mom am ko amul lu ñaaw yorul lu ñaaw soko defé lu bon mom lu bax la lay dello soko defé lu ñaaw mom lu rafet la lay dello donc kon mom ñi mujj gem duggul l'islam yépp ci ëpp jeuflanté bu rafet bu mu jeuflanté ak ñom mo waral ñu bayyi seen diine ñew ci l'islam limu duggal ci diine ci jëflante bu rafet mo upp fuuf li nga mu duggal ci den ci di leen waar bañu comprendre loolu mo lay wan ni nak suñu borom mbaxam gi foko nat wessu nako yenent bi mu yoni ne ko wama arsal naka illa rahmatan lil alamin yow mi de ya mohammed ma nan dama la yoni pour nga nek yermande rek ñel askan wi yeb ñel kawnu bi yeb ñel globe bi yeb yermande ji ma la yoni moy alquran ji yermande nen la amul lenen lu ci nek li moy li ci gene gay li moy yoon wi xamni bo ci jare wala mucc li moy li nga xamni bu nga ci nek am jam sen jam yeb ci lima la yonne ci la nek yow ya muhammad dessa kon mom moy yonentou bi yermande yalna yermande ji mu yeureum jam yi yonni yonentou bi yermande momitam mu taxawé yermande ak djegal di yeureum di djegal di djellale lolou moy tar bi nga xamni ni moy taru dine bi tax ñu bari gis dine sop dine dugg si ci dine ndax yalla nga wax ni bu fekkone ni da nga tar
1: taral
0: xogni ah tang xol tang mbax ku door ku la xoss nga xoss ko ku li xuri nga xuri ko ku la waj ki neena gaay dañuy tassaro kenn du fa taxaw law kunta fazam khaliza bu fekkone da nga tang jeer waaw tang mbax gaaw ki do balé do jéglé do lolu way def nga non non neena kon gaay dañuy daw so ndiot waye yow ku noy nga motax yalla bil mu'minina rauf rahim bil mu'minina neena man rauf rahim yalla dafa jël ñaari turam yoy nga xam moy rauf ak rahim nga xamni ay tur yalla la tur yalla la yu wone yermane yalla yoy li jël vraiment tudé ko yonent bi bil mu'minina rauf rahim yonent bi sa sam ku bari yermane la ñeel jaamu yalla yi bil mu'minina rauf rahim lo fa ci la xat jaaku fa inta wallaw nak hasbi allah la ilaha illahu alladhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshad kon gis nga sallallahu alayhi wasallam mbax gi nga xamni ni moy mbaxu yalla gi nonu la ci mel kon lañ ci jele comme yalla mom lañu joxagne nañ koy top mbokk yi nañ leen di jéggalé nañ leen di jëlalé nañ leen di balé nañ yaatu dënn nañ yaatu dënn nañ wan nit ñi ak mbax nañ kula def lu bon délo ko lu bax kula def lu ñaaw def ko jox ko lu rafet bu ko défé mën na am ki xolam bi tangon lol ci yow mu muju nek sa way deug waye kula def lu ñaaw nga delo ko kula wax lu ñaaw nga delo ko mu melni concours ñaaw demb ma ngi rom xam fa la rom ñaari way ben kenn gna ko nga xamni ma la gëna xamadi man waye concours xamade ngok concours rew ngok concours rew mom kuko gagné loy am ma la gëna xamadi ha nga xam mais da ngay sa concours dof bi xam bo dof bi xam mal gën dof mané ay sin de doy ten ko gëna nité bu la né bu jaay rew ten ko gëna yaru jaay ko yaru way mal gëna nan kani mal gëna nan kani kani mo boko nané yaaka nané yeya ko yek ko motax islam vraiment tar la islam jam la islam yiw la islam lu rafet la islam lu bax la wo gis muy ñaawal rek wala di def lu ñaaw wala lu bon xamal ni lamuy dund nonu wax depo la ñangalem diine kon mbaxu yalla ga ngok nañ ci yaakar waye nañ boole yaakar ak ragal yalla nañ ko yaakar ndax yermandem gi ni mu tollu kër xamul kër mënu ko tak bañna bani sama yermane mo jitu sama mer Allahu te sama yermane mo jitu sama mer yalla lol la waye nak inna azabi wal azabul alim yalla neena sama mbugal nak mbugal mu tar la kon dal digeunte yaakar ak ragal lol moy balance bi nga xamni moy tax nga am equilibre yalla nako yalla defal lolu dal moy position bu bax bi mbaxu yalla gi ken waru ci abuser ba tax ngay def dara ni mudi la xol waay tam ken waru meuna def dara lu bon ba yaakar ni c'est fini yalla dot la dedet yalla lepp lay jegal wala xamna ni meuna ñu ubbi walé téléphone yi inshallah bu fekkene amna ku ci bëgg ko xamni lima do wax amna ci lu ci leerul wala mu bëgg ci yok dara wa mu ngok suuma jumul dal 88 la 628 73 46 ngok mbokki mbaxu yalla gi lañ do waxtane tay yermande yalla gi lañ do waxtane tay jéggelu yalla gi lañ do waxtane tay ba won la ki yalla yoni namu ca defaro ak lamu ca defar ci ay nit xam nga ni tay ji ku ñewon fekk ab kilifa diine bu tok su mise tuwe commencé tour ndox barage pare gay ki la mais waje kër bu ñe ci jakk ji di tour ndox gay bëgg ko songu yonentu me bay len ko ku tour ndox kenn ko dag bay len ko mu agalé ba dal mu ne ko kay ku bax ma am fi dañ fi jaamu yalla deng bu fi tour ndox su mu la bay wona gay ñu lek la ah deng waya dem ba ci wagne ko wat yoy kan sax mu ne ko ah man de may ki yalla yoni waji dal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal di dugg ci l'islam kon ndegete islam li ci duggal nit dafa wara nek tar bi jikko ju rafet ji jeflante ju rafet ji waw yoy dañ ci duggal mais 90 conférences meun nga ko def waw du yeungal waj waye nga mu togn la def la lu ñaaw nga delo ko lu rafet rek be xolam dal li won nek Allahu akbar yenente bi sallallahu alayhi wasallam so ko musan xagn dara ngay seddel tepp ko ngay seddel dara tepp ko mom bu seddel ci yow lay commencer Allahu akbar Allah no xol dal xol dal yalla mo koy may nit ak xol bu rafet ak jikko ju rafet bo nga dag ko mais ah duma ko setti boko setti doko siare bu joge bay siare sa keur lay commencer nga ni wo ki khan boy moy gëndi mindef gi ki mo ñew siare ci ni day te man newon na duma ko setti mukk mo ñew na setti kon yoyu façon yu jëfël nañ ti yoyu ci loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugalé li ëpp ci doomi adamé yi dugg ci l'islam ci jëflanté ak xol bu rafet ak ci njéggal la leen ci dugalé waye dugalé leen ci ay waxtaan wala ay conférence wala ay waraté nak moko fi dakhon mo ci man waaw mo dakh waraté ñëpp yonent bi bu wax do bëgg mu bayyi sallallahu alayhi wasallam té limi wax yépp sallallahu alayhi wasallam yalla moko garantie yalla mo garantir lamiyam la yantiqu anil hawa ki na du wax ci tay bakaram de ñu na bon mune in huwa illa wahyun yuha yalla neena ki mustafa mi ma di lu mu wax mako wax lu mu waxul waxumako mune ah way bi garantie de kuko am hein mustafa de mune na mune lu mu waxul waxumako lu mu wax nak mako wax man yalla mako ko am bi garantie xamni kon mom du jeuf mukk lu wute ak lu yalla geureum du jeuf mukk lu yalla geureumul ken musuko gis mustafa sa muy def lu ñaaw ken musuko gis muy jeuflante bu ñaaw mom vraiment tar rek ak rafet tar ak rafet rek mom lay wote ap tar ak rafet ayer lay wote du fayonté du tongonté manam mustafa dar kenn ko sen ci lu ñaaw yow boko defé lu ñaaw lu rafet la lay délo wa sallallahu alayhi wasallam té lolu presque yonenti alayhi salam ci bari non la len yalla bindé wa lepp ci yonenti non la len yalla bindé igrani yonenti yalla isa alayhi salam mo jésus les gars ñu né he would turn the other cheek bo ko musa na mbej waaw mbej ter ci lexu ndeyor bi mu talal lox chamoñ bi lexu chamoñ bi ne la benen lex baangi di door Allahu akbar Isa ibn Maryam alayhi salam il tendait l'autre jour voilà donc lolu moy melokanu yonenti alayhi salam so len defé lu ñaaw lu ñom lu bax rek lañ am lu bax lañ lay won amul tay ji ma kuma fekkon fi ni ma tal mbaj duma la talal benen lex bi sa beut bi lay ubbi tal tampalo mais ab yonent ngay mbaj Isa ibn Maryam mu talal la benen lex bi lolou moy melokan yonent yi diine lolou ko taxa jog moy defar nit ñi ba ñuy jëfé lu rafet di jëfé lu bax kèn du gis ab yonent lu ñaaw joggé ci mom kèn du gis ab yonent lu ñaaw lu bon joggé ci mom waaw tar rek taru diiné lañuy wané loolu mom moy wan nit ñi né ñi ay sang lañ ñi yalla mo leen yoni ñi vraiment kulen top waaw kulen top yalla mëna la yërum kulen top mën nga jubok sa borom waye kulen won ginaaw nak lolu mom waji nan xawma ci yow dar donc yalla dal mi ngi non ak mbaxam gogou bu kenn décourager ci yërmande yalla yalla neena bakkar yépp la djégalé fexel nak rek wala tamutuna illa wa antum muslimin fexelen ba budé di ñew dal na fekk ngeen nek dal ko xamni ni ku djéblu ci yalla fu may tejé nak moy yaronte bi sallam neena yalla limuy bax baxna ak limu mëna djégalé yépp nak mi ngi lay djégal malam yu kharkhir tank nit ki xam yalla bax tank nit ki demul ba nek ci sukrat ba nga xamne ni roogi mi ngi waji genn ci put gi rooga nga waji genn ci jëm ji tank nit ki agul fofu sayu tuube yalla neena mo bal ko innahu kana tawwaban lolou mom mo lay won ni limitu tuub dal moy budé taxawé bu xédé taxawé nak mom jeexna c'est fini tank dé peu rek man sayu tuube yalla djéggal yalla ñu yalla djéggal yalla ñu yalla baal yalla ñu yalla yërum yalla ñu yalla may jikko yi sang yoy nga xamné ni dal moy djéggal baak tuub baak jëfé ju rafet ba yalla buñu kenn gis ci lu ñaaw subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah

0: Borom si l'actualité, allô?
1: Allô, salam alaikum.
0: Ayo bo.
1: Waaw, Seyna Aline Diop ñi ngi lay ziar.
0: Naka fer way.
1: Ñi ngi sant Yalla baax, di la wax juma mubarak, di wax auditeur ak auditrice yépp juma mubarak.
0: Merci beaucoup, merci.
1: Di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe.
0: Aha.
1: Ak Seigne Mansour Gueye Ber Kedj ak Seigne Issa Khassar la wa Medina Kol Kol.
0: OK.
1: Ma ngi nuyu Boubou Thiam momu gene leg ak Daouda Sow Ngrign Peul ak sunu mbokk mom Ablaye Diop.
0: Waaw.
1: Ah, Cheikh Fall mom itam ngoy nuyu di ko ziar baax ak Omar Ndiaye. Wa man de dama doon wax rek tay ci yoon yi nga xamantene yag na ko jambat ndax xam nga yoonu sunu mbokk Seigne Cheikh Fall Mbawor xam nga doon nañ ko fi jambar Yalla dogal na commencé nañ ko
0: waaw
1: wa legi nak yoon wi nga xam moy Berkom lo mi ngi ci kubinu Kabu Gaye ci département de Mer dekk diine bu mag la muy Berkom lo
0: waaw
1: njabotu mam baral lo ne fa muy dekk bu mag nga fay wote di ci diine yu mag waye dal aw yoon dal mom xam na ne war nañu gën ci dimbali bu baaxa baax aw yoon mom lañu manké lol ak courant benen bi ci def moy ñeyam moy ké da pèse bu footu bi yoon wo tamit xam nga yag nañ ko jambat digënté bobu lu né fay ñor lu né fay génné ci ké da pèse ba nga xamna am agrément am lepp jëni yag lepp nga fa waye amuñu fu ñu jaar ba andi ko footu ba ñew Louga ba dem Dakar ak fenen ak fenen kon ké da pèse bu mel non ñu défar ko def ci xaalif bu dul jeex ba nopi ci amul yoon bu ko lekkale footu ak frigo yu bari nangutuñ fa dem ay ciak ciak ñoy jël jëni diko andi footu lolo tamit war nañ ci wax Souleymane Bak dur mu jambat ko ma tax nak kon lolo tamit nañ leen ci timbali bu baaxa baax yoru xol wi ak doji keuji bo joge linguer yoon wo tamit yaqku na lol li fa linguer ba bëggay dem doji ba bëggay dem xol ba bëggay ñew keuji gogu yoon la wu yaqku ci am rang la war nañ leen ci timbali ñoom itam defar ko Cheikh Seyna bu ñang xolof momi tam yoram wo tu mu jambat ko kon yoon yoy da la doon wax ñu état bi premier ministre ak president ak ministre yi yor walu yoon yi ñu dimbali dekk yoy ci yoon yoy nga xamantene ñu ngi koy jambat te dekk yoy lu re fay am lu re fay ñor ay mbolo ño fa nek way yoon yu ñu jaar ba dem ci dekk yoy yu di jëba ka ñew wax dekk jaxé na lool kon lañ leen ci dimbali
0: d'accord
1: bu ko defé lool rek lañ doon jambat ñu ngi lay sant bu baax nak di la gëreem ndax luñ fi jambar rek ñaare kilifa yi dañ ko dégg te buñ ko déggé dañ ca def ay jéego kon nak loolu tam ci campagne gëreel la ndax kenn ci ñun buma xéet bopam ci li nga xamantene moy xew ci jëw wala moy am ci li
0: loolu
1: lay sant bu baax di la gëreem jërëjëf fa salaam
0: merci beaucoup ayo bolo ñu xaar tuti xëjëlat keneen ci forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Wa, salam alaykoum.
0: Binta sawa.
1: Tonton Alain.
0: Naka fait way?
1: Ya ci jam.
0: Oui, ça va très bien. Ça va, jajeuf.
1: Li ndi xatra.
0: Waaw, Fatou Ndiaye, deggo legui Fat Ndiaye yang wala deggloko?
1: Fat Ndiaye degg na ko.
0: Duguna de, wa neena yag na ci ligne bi, maké togn nan ko traître nga.
1: Ah, yo kay. Wa man mako ko fatali bak koy fatali sa len fay wa mo melni xamna tan bi li ci def bari wu na santo Souleymane ba jël na lepp fon tay dang ko beral lox
0: wa dama ko laaj parce que dama bëggoon ko wax ci liste bi quoi bo gaay duggu yeb dañu ciof rek
1: dimbla deg nga nan Souleymane ba warna duggu ak
0: ay wala ayo bolo junior wala ñom xam nañu xam wala
1: wa comprendre nañ kay lolo tax nga def non wa
0: ok way vas-y
1: ñi ngi nuyu auditeur yeb di ziar ñepp rek bayyi wuñ kenn eh tan fa ngay na xamna ci ambulance 4x4 yoy waati bes non nga xamna ci la bëgg motax
0: waaw waaw neena tout terrain
1: waaw
0: yalla no gaay dégg rek
1: na leen jamaay jox ci yoy 4x4 ay 4x4 wo ko ngulan gisna ko ay 4x4 wo ko ngula
0: wax nako directement de wax nak jamaay de
1: yoy mom ñi mëna gannuus
0: waaw la wax
1: waaw kay mu melni kon legi man mom tay sama dëkk balaay dem sama dëkk balaay dem ciel mbeng ciel geeng
0: ay ciow ay
1: ci commune ba rek di leen nuyu bu baax di leen ziar di wax ni tonto Aline dafa am tien bo xamanteni ni dañu amone ab tien bo xamanteni ni suñu digënté ñun ak wa ciel ndjay ak wa ndukuman manam ñun wa ndukuman ciel mbeng ak wa ciel ndjay legi tien bi ten bi yag na fa lol ndax fat man yakarna mag ni ma laaj mom limma wax ni ma ten bi boba ak legi yag na xamna bu amul ay juroom ñaar kat yoy wala juroom ñet kat demi xamna jigenako legi nak ten bi nak yalla da dogal nak fan ye ci ginnaw weer ye ci ginnaw legi ñu dal koy ñu gassat ko biñ ko gassate def ci ay rakol biñ ci defé ay rakol nak legi fexé ba yobbu ben rakol kel mbeng yobbu ben rakol kel ndjay legi biñ defé nonu ay tableau salaire lañu teund mom mo koy doxal fimne ni waye dañ ci financer lu mat danaka lu jige 1 million
0: d'accord
1: yaay deg legui nak dañoo bëgg satado lañ bëgg bo xamanteni ni dañ koy def ay robinet pour mu dugg ci biir kër yi té satado bobu satado bi 7 million moko wara mom lañ ko moko wara defal
0: waaw
1: legui nak wa dëkk yi wax dëgg yaal nak ñoom ñi ngi waxtaan di taba pour dajalé waye bëgg nañ dal ku ñu ci jappalé ndax yalla dogal na boba ak legui warna mat biñ ko defare legui warna mat ay 7 mois mais nit ñi setlu nañ ni seen facture yi legui ñi doon fay ay 50000 ak wala ay 40000 fimne ni danaka ñi li ñi fay beuretul dal amna ci ño xamanteni li ñi fay sax lu mat 5000
0: c'est bien ça
1: am na kon lool amna solo
0: tok baxna
1: te dañuy root bu naaj bi tangé deug ñaar dëkk yépp dinañ root ba paré te ndox ma sax du jeex
0: waaw c'est bien
1: légui nak ñu bëgg nak kuñu ci dimbali nak kuñu ci jappalé képp ko xamanteni man nga ci yaang may dégg té man ci nek bonne volonté man ci jappalé wa kel ndey nga wa kel ndjay mi ngi ci commune kel gey la ben même maire bi tamit di cheikh ndjay tamit ñong ko ci wolum ci mëna japp rek mu japp ko ci ak kuñu wax suñu bay bu ñuy wax Aliwulo té mu dëkk kër ndjay sam
0: d'accord
1: mom amna ben société bu mu yor sax xam nga damay baña tuddu turu société bi rek di publicité ak yoyu mais suñu bay Aliwulo la tuddu mais mi ngi dëkk kër ndjay sam dëkku ciosanam kër ndjay la mais Dakar la nek bu fekke mi ngi may dégg tamit lum ci mëna jappalé wa ci rek mu jappalé len ko ci ñi ci nek mom ma ngi len di nuyuwale sax ku ñu wax Pam Maouda Ndiaye ak Machine la Ndiaye ak sama wa dëkk ba ñom Papa fa ak ñom Pam Bay ñom dal ñom ñoo res affaire bi ak wa kel yépp rek
0: merci
1: lool la di won tay ji nako indi après dina ci histoire rek lima ci gëna xam dina ko indi waat aljuma bu soba yaa
0: batay wa ya pat wala
1: wa jërëjëf
0: wa merci ñu ñëpp wala mo doon auditrice bu mujjé Ibrahima ñu gëreum leen yeen ñëpp sante leen bu baax Ibrahim Fall andulon ci technique bi journal bi ci Olof Ablaye Ndiaye la ci kanam touti rek 19h le parrain de forum sur l'actualité Moussa Joseph Faye mo leen koy présenté excellente écoute pour le reste de nos programmes.
2: altine
3: talata
2: alarba
3: alhamis
2: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci rsi pentule bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
3: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
2: ak tiar ak teguin ci 92.5
3: forum sur l'actualité
2: altine japp alhamis
3: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

ina kafaru ay yen gaay weddi gemulen yalla gemulen yonentibi gemulen dine l'islam la ta'taziru al-yawma han ma ngelen di gattan lu de ma ngelen di moytandi kolo ma ngelen di wattandi kolo attention de ña kéro bes penc innama tujjawnu ma kontum taamalun yalla day taxaw kéro bes penc mu ni e yeen gaay yi nga xamne da ngeen e weddi won bi may wote di wax ngeen lank baña top yonenti mo yonni won ci yeen ngeen top sen nafsu bakkan de def lu len neex han yalla nak ne attention la ta'taziru al-yawma tay bu kenn rëcc rëcc lu fi tay bu kenn wax suma yegoon bu kenn gattañ lu saye li am kay innama tujzauna dañ leen di fay rek ma ci li nga xamanteni kuntum nekkon ngeen taamalu di ko doon jëf ci kaw suuf yalla ne tay kay fay rek kenn ku nekk sa jëf lay fay budé ko bax ki dana la fay budé ko bon ki dama lay fay wama rabbuka bidhallamin lilabid man amila salihan falinafsihi yalla ne ko jëf lu bax sa bop waman asaa kep ko def lu bon fa alayha sa bop nga ko def wama rabbuka det sa borom bidhallamin de aji ton lilabid ñel jambi elek yowmal qiyam yalla toñut ken lu way jëf dana la fay bo defé ju bax dana la fay nga dugg aljana yalla ni ya duggal su bop aljana ya ko jëf way ku jëm benen wala gatam ya ko jëf damay fay yalla amul lu bon leppam lu bax la ko am sa lu bon nak ba kërok yowmal qiyam ya koy wëtu ta yalla telna wax ak ñi nga xamanteni duñ ay julit wax nak ñi julit ba pare wax artu ñi nga xamanteni duñ ay julit yalla artu na len artunalen ya ayyul ladhina amanu yalla delsi wat muni ayen gaay gem yalla tubu ila llahi tawbatan nasuha ngel na ngeen tub jëm ci man yalla tubu muccu ayib ci nga mbok bakkar bo meuna def num tollu ci aduna bi yalla dakoy jegali yalla xamnako bakkar bo def num meuna tollu ci aduna bi yalla dakoy jegali inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a bakkar bo meuna def num meuna tollu ci aduna yalla dakoy jegal ben bakkar la yalla du jegalé moy bokal yalla rek la du jegalé mom suñu borom motax ñun am nañ chance ñun xéet yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo ñu may chance ñu am chance bu mag xolal yalla nu moy wax ak ñun fi xolal waxu yermande gi ya ayyul ladhina amanu ayyan gaay gem yalla tubu ngel way tegolen ci yoonu njub bile tub len bu ngeen di tub bu len tub jëm ci kenn ila allah ci yalla kat mom lañu tubal di moñu sak moñu mom moñu sante moñu téré kon mom lañu tubal te tusur ci njum ti lañ dëkk ci njum ci lañ dëkk nak ñun ci njum ci lañ dëkk motax yalla diñu ubbil ay buntu rek yalla mo bëgg xéet yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mune tubu tublen ila allah jëm ci kan yalla amut keneen kuñu wara jëm ci mom tubal ko kudud yalla tubu men nan tawbatan nasuhan tubu set wecc lab li defnako dotumako defati jaarna ci li giiru sama dund sumeku na ci bo set wecc budé dama don nan sangara budé dama don ndialo budé dom dama don sacc tubal rek bul def bakkar ba yakarn yalla munu la tugal dedet yalla mon na la jegal bo rey nit sa yalla neena mon na ko jegalé ak lim ci wax yeb mon inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla ko wax mon yalla de mon na jegalé bakkar yeb bam dess bokkal bokale rek la du djegali man yalla li la yalla wax kon bakkar num tollu ci yow
ya gëna jégé.

0: te njegena yow xam nga ko yow mi may waxal dama deglu bakkar bo massa def rek bu nek sa problème toubal rek delul ci suñu borom wakirlul yalla rek toub nga nakar lu ko nak ne li de bama koy def ñak xam la wala xamone na aduna nafsu moma japon waye tay demb bu don tay du am bul nangou ko lokoy fateli ci sa yako fateli ko nom nak metti ci yow loloy toub te doto ci jaarati mok ci le dest sa dund lolou moy toub motax lolou moy toub gu set wecc asa rabbukum su ngeen ko defé rek sen borom yu kaffiru an yukaffira ankum sayiatikum yalla jegal len sen bakkar bul yalla jegalé sa bakkar nak wu yudkhilakum jannatin yalla dugal len al janna tajri min tahtaha al anhar al janna yo xamantene ci soufam yeb ay dex la mbollem dexu du lem du sow du sangara du mew mbollem mew ndi yeb dex yeb ñoy wër ci bir al janna kero ko mom lolu ñun julit yi ñoo ci xewlu al janna jo xamanteni amul asaman ci kaw amul suuf ni mu bindo ken xamut ni mu bindo kumpule ci ñep dem ba bu duggu fa rek nañ fexé ñun ñep ñu duggu udkhulu mu ne udkhuluha bisalamin aminin duggu len al janna yen ñep and ak sécurité ak dal ak tay bu ken buxante duñ buxante de te ñun ñep ay nek ay mas ay moro ken du mak ken li lan moko gëna neex yalla nak ne yawma yukhzillahu yawma la yukhzillahu an-nabiyya bes nga ni besu penc yalla de du toroxal yonenti bi ak ñan wal ladhina amanu ma'ahu allahu akbar ak ñanga xamanteni kat dañu gëm ba paré andon ak yonenti bi gëm yonenti bi nuruhum da nga gis lere ya yas'a mu ngay jolli bayna aydihim sen kanam ya mu ngay briller de ler xet obi aymanihim sen day jor ya teri fa lay joge lere fa lay joge yaquluna ñu ngay wax rabbana yo suñu borom atmim lana nurana yaw yalla motali ñu suñu reer waghfir lana yo yalla jegal ñu innaka nak yow ala kulli shay'in ci lepp lu mëna doon qadirun yaay aji dogal lepp yow yalla suñu borom bi tabaaraku taala ci ngeen yalla li muy def yalla moy yere moy jegalé yalla rek lañu yaakar mom lañu wara talal suñu lox yépp mom suñu borom bi tabaaraku taala ken du mom sallallahu alaihi wasallam ken du mom yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ken du mom ci nit ñi yonenti ken du rasulullah way yalla ben la mom ken la mo sak lepp amal lepp tok ci ko lepp borom katan man lepp man fep mom lepp mom fep man fep mom suñu borom amut ken ku melni mom mom sallal mom subhanahu tabaarak wa ta'ala kon nañu tuub delu ci suñu borom yekne nak yalla mom rek moy yalla amut kenen ku dut yalla amut kenen ku ñu wara jaamu ku dut suñu borom mom rek moy yalla waye nak buñu deme ba ci biir yalla ni ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara ay yow yonenti bi jihatal ak yefere wal munafiqin ak nafiqi waqlus alayhim nga taral jeme ci ñom an wa mawahum jahannam suñ tubut bu de dikal len nañ yek ne señ mujju elek jahannam wa bi'sal masir señ mujju way ñaawna bonna amul foy mujje lu dut safara yal nañ ci yalla musal am nañ mujju way bu raf bu ñaaw mujju way gu ñaaw gu bon moy safara way yalla dafa ni daraballahu yalla joxena misal daraballahu masalan yalla joxena misal lil ladzina kafaru ñi weddi imra'ata nuhin jabara nuh wa imra'ata lut ak jabari lut ci nga ñi ay yonent lañ moy nuh jabaram gemuko won lut jabaram gemuko yalla joxe example ci ñi ay yonent lañ ci seen jabar gemulen kanata ñaari soxna yi yonent yi nekkon nañ taxta ab deyni digant suñu ñaari yonent yi min ibadina salihin suñu jaam yu bax yi ñu yoni won muy nuh ak lut ñaar ñi ay soxnam lañ won fa qanatahuma ñu wor yonent ya lut jabaram daf ko wor nuh jabaram wor ko gemuñu lut jabaram gemuko nuh jabaram gemuko nuh domam sa kanaan gemuko weddi bayja lañ def jabar ji weddi jeuker ja dom ji weddi bayja waye lutam jabar ji weddi jeuker ja li lan moko gëna metti falam yughniya anhuma min allah shay'a waye liñ leen def met du wañu dara ci yalla wor giñu wor soxna yi wor yiñ wor sen jeuker di wote ñu lank baña gëm xolal yalla tek natu yi tek ko ay yonent waxuma la ñun ñi nak ben oustaz rek buy waari fi di waar nit ñi pour xalé nañ bax fekk domam jubut ñu ne ah oustaz bi de wala imam bi de bala mo waar kenn te mo waar ay domam pourtant domam jubut dedet yalla moko tek natu bobu yo fexel sa jom jub nañ deglu oustaz bi rek la muy wax jeriñ len xamna mom defna lu ne ci domam xeyna yalla tek ko natu gogo domam munta bax té ñeneen ñing koy dégglu ñi ngay bax joomu ñeneen koy dégglu di ci bax té mom domam mënu ko top mënu ko gëm mënta dégglu ay waxam lolu natu la way ci nga lut ak nuh yalla natu na leen wa khila yalla neena leen yowmal qiyam udkhul an-nar ma ad-dakhilin duggu leen safara and ak ñi duggu safara ñom jabari lut ak nuh mom jappal ni ñu ngi safara ëlëk mom bokku nañ ci ñi ñëk duggu safara yalla wax nako ci alquran ba pare say way tam yalla joxe wat benen misal yalla ne wa daraballahu masalan lil ladina amanu yalla joxe na benen misal ñel ñi gem imra'ata fir'auna xolal jabari fir'auna kacior dem bané dama bëgg fétal yalla ay musa nañ ko tabaxal ay ngend ci kaw ay étage ay château mu tim asaman bi neena yalla ay musa falane da koy ray ba demone bani ana rabbukumul a'la may sen yalla bi genbe kowe xawma yalla yu ndaw yi man ma geno kowe way xolal yalla ni ki jabaram mujuna tup qalat rabbi jabari fir'auna asiya bint muzahim neena muzahim neena rabbi yow sama borom ibni li andaka baytan fil janna tabakhal ma ci yow keur al janna wa najjini nak ma musal min fir'auna ci fir'auna moy jabari fir'auna kat wa amalihi ak ay jefam wa najjini nga musalma min al qawmi zalimina ci ak nit ñi nga xamanteni ay togn kat lañ Allahu akbar is nga ki xolal ñe sen ñaari jabari yonent lañ dañoo weddi ki yefer la jabaram tuub xolal mbir yalla misal la xolal fir'auna lamu kacior yep jabaram tuub na top Musa te yeguko tab kacior la jabaram tuub xolal ñari nek ay yonent lan mo gene jek sen jabari tuub gem jappale sen jekker ci wote giñ doon wote waye jabar yoy ño weddi sen jekker te yalla natton na len ko mo nuñ ko fasé lan mo gene metti ni wata yalla misal lay joxe yalla woné na misal gu mak kon bax rek mo am solo domi diw amul solo domi diw rakal diwlin waye domu diw don na sa bay don sa bay moko gën yalla yalla may ñu dégg ak top ki nekkon ci machine ba ngeen mon ñoo dégg di Muhammadul Mustafa Touré ki nekkon ci waxukaay bi seen mbokk Oustad Diop Kayel lepp lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci ki wax la njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim